ukautitiaga taxetit illusionne taxiyugna uvanni dutakutittuniga timiga unatautukutugo tanne illusagasurdu timi masidet tiekuluni tukapane akko gastogalwatune uvanni gitto taxtuvituna gutapane tapane illusrabulumma kutanna taxtuvituma housing tagale tai sumane tamane tapa sakti swe tamane tuyer tamane rutuwa tapa emmine kumanang mo isumalia lo katter ko sukku kuban khawi matya tuwa tamane rutuwa uki ukka tamane katsing oksemat gotwa lo rutte luwe enguta kalu tuwa la dengguta kamajjar wo rutte luwe emmine kuma katta simane kubdagya luwa ma una fikuti yaqtaqsimani kuga inunni ukhallaqa ulu yatuni inuqtortaqattarni inuqtiya gasuqiaqarni pilureng ulu yarnerlu timikkut nangminerlu pilureqarnu timi uqatigiyanni akiniarnerat tualuwakkilluwalu tamakkuta na uwanni inu sakau mayun ne rutu gisimani ko alu gisimani katte yujakka kuya na toko uma peu nak seu yo tai mai dinga bali jong sima juma uwan ne toko kuma inu ne pakau ne rayat una pikku te aru be yuya agda kinya di mahamu toko sikulu galu kinya ngudu ne sak kyu tinyu sangit tiap tu ukang ne sangit tiap tu ukau tinyu jareng inyu isa mage yum nang tiap ta nang meni to tie ke lu kisieni kau ji ye ngut tiap lu masu yu bini mga ma iman to ko yu man ta ta tu au ya ora ngang lu ne ume ku anu ya lu galu anu ya lu ta galu akat ini kaba yu ngua ila ka to ko te yu to ko ya ma tamannaru wajumat tamanna atubrattaalu gibraw sumaga uwanga ukawne sanit ukawtiya kulunga takka idakka tusaktinnga takka kinyame kinyale mama tusaktinnga tuwa tamatumnga teime kutinni inunni jaraanga ma tamanna ju nuna tabbul idakkalu idagillu kalu yittu yettiya khattatu kuwesu yettiyang uyaktu imanna inunna yettiyang uyaktu ingira yukungaru ukaddaga yukungaru taimaitu wayugama kamane ilunne angiksimangi uyenastuktali angiksimangi uyenastukta kallattatya kulaksimayu anittum nangittum sakkattum nangittum kuwesukatiyalu waktunga taima ilunni takkamane lukang ngurung wis tuwuh takatun nate duta suwinga emmene rumanangmu filoya ngurung ayun nangmu tabon tekeu tiwaru watu tai mang nang menang lu asin akin yang legelu wakil lunga uka sikku sama ono tai me tuwuh watu tai mang tamane inu rumang tiama tadi jok semayu taman atuk simad lugo ataimet uwanne unikkaga jumo taimet taft taimet tuwumet tiendaikama makununga uwanne kemidilunga uwanne fukerlunga magwa pitakangittu piya kutang wisinnang wartum imanna tukujuma dattaqattila oksima jumo tukujuma dilunga inu kaikisuma tukujutisenni kenni dilattaqtunga kenukpajujuma kandu pikuluwa kajutigiyum naktanne inu vigiyum nangittu tamanna kukiutinyullu ne isabinyullu ne aktunanullu ne uwannigyum ne khimidlunga makuwa atungittiaqtaka tamakuwa aturengta isumagiyum nangittiaqtaka kisiyani kanunginguak sinnaqlunga tappa immini nangmini ungi sinnanguakta tukudunga taimaa taanna atukumadilagayaluklu atukumabayyuyaka tamana taimaittuusima igama taima uktaktu

0: Okei, meillä tämä on yppässä unikkaan luokkuus, oli Jeekupi unikkaan kaskanut ne ammat. Tämä on ilmapu muokas on, niin unikkaan kautta uikua, jossa oikeasti minun mennä
1: ani isok tungo at tagamali. Amay la, isok din may mga ikumaharu. Ikumaharu to yun na. Tama ko nga, ikumato yun na harung mo to yung mga. Una nga, ikumalamig takang ito alo. Tao nang nga to yung na haru zordo. Sila yung na haru zordo. Ikumahala yung haru. Ikumaharu to yun na. Inyuri haru. Tama, tahari utimi, uwang ati tutimi haru yato. Tama tumo unang niyalo ngano nadi mo tapos si mayalo yato nato tama unang niyalo ngano tama tumo kiput tao yakto to kumuk tao yakto to amuk tao yakto to tama kiput tao ngo yak si mayalo ino halu tama niya katabi yung tama na unang inuaktilu, angnaunaate, angunniaktilu. Angakkuunisuaktilu, guutiumittunilu guutakpaktu, sallutujoklu, taakkua, inissakangniakput, ikumakruangmin, ikkirittukruangmin, ikumajumun, tamannalu, tabbatuku aippanga. Tannakutubatuku aippanga. Upakkajakku, Uglumi tukuguma tukisijunga teikene okautimmanga taakkunungale vallenu okautjouninnyut. Tukisijunga uglumi timika tukugajakpan uppakteungillunga teikani tukumittunga. Tukuguutapa aippanga. Teema jeesisi okautimmanga asianuurumikannu. Ukautin ang mga nga, nang managupiw, di siya mayaman nang takutin niya nga nga. Iwa, datap po, tayo yung nga, piswa, ito yung piwruk, rak. Inyo nga nga dawit, kating ngayon, awigtok si mga ito. Kating ngayon, katang ngutigit. Tapo niya katawtiya kalwa po yung unatimiga, saan nalatang ulatiyak tiliwo. Tapani katawal waga matakuyo yun na gabi yung takunung. Suklo tayin na ikaklugo. Suklo siya karulong atakuyo yun na gabi yung kakasim kao sa katayin na alo yata kung dami tapwa. Tapani tapwa takuyo yun na gabi yung kakasim mga kimatwatin mga Jesus yun. Kaumayo yung akasim. Ina ima kaumayo. Uwinin ni taksa ka lang ang ikulutakak po. Pingot, iman na siya lumang ito ka sa kulungmig. Isi ma, takulong nang itakaluang aning. Tayo ka na kisiyan na kaumaning at sakitin niyo sa tuwing naktang. Isi ma ka, aking aktang. Tapo tayo ma, ayok tuloy ako may uwan ni, kang nungayan ni. Isi ma ka yun na ako rin sa kakalak tumunyo doon nga, mikito ko lang sa kaliwa, kuya na ako si mga yam na ko. Tapo ni kisiyan na tapo tapo nga ako masakit pa, ikakakakak na tigil ko, kisiyan na yung wayak ta ka. Tahat si mga, isi ma tahatik ka nga, di si siyo, kaya tuwin na tuloy nga. Wahagil. Kaya tuwin na mga, ukaw to niya nga. Kaya tuwin na mga, isi ma tahatik ka nga, tahat si mga. Katang o tigig mo tayo dyan, naglitigig mo tayo. Uminga, ukausong may kusatik ka. Nung namit yung mga upak yung tatwa daw ka ma. Nahalat tatwa daw ka ma, Jesus, kanuit yung ko dyan hindi. Tukisit tatwa daw ka ma. Nahalat tatwa daw ka ma, tahas yung mga kuyan namit Jesus, at ang nariyakin. Wah, ang lahat. Ila fiuruk da kaasue. Ukaga siya ugetu ukausuk takangit yartong. Kaya leunik isiene. Tapa tua pibik asiene. Pibik taktai ukausuk angin likunganon. Annak tunnuk. Ine ulungnuk. Tahannega fiuruk suang. Abani arutumik. Kuyan namirumik. Ukausuk takangit tumik. Pitali. Inuusong ma, ukausong ma, tikiw ma yung nangitangani. Piuliyaw ko ma, taikani, tikiw ma dagayakta. Wow. Taikani ka ko ma, tikiw ma dagayakta. Wahangila. Initahakil ko, taikna, tikiw ma ngitaka, ulumi, tikin niya kulung kita ka ulo mo upak tuk takal wag mo tikin niya kulung kita ka wah ila wah piusar ulo mo katungat tinik ay patinik ilat tinik an na kasuktugot nagdigil lupigo ungagil lupigo ungasigil tuwal wakatak tugot ulo mo nunam ungasigil halo yala katak tugot. Isu mau tu kelihatan ni kanu, tan nanti nyobun dengan ni kanu. Tapi kan tan nanti nanti ya, biu, kau mau jual, kau mau jual. kauma kote takayangit. Pitakangit tiyato iman na kauma sukanok takko na kauma kote makuwa iglunga kauma pitakangit. Kasang ngutigit takay nagliktigit tiyan. Tiki umangitaka ukaw sila. Inusang matiki umangitangit. Tay kung ako ma... Tiki kayak tak. Wahoy. Wahoy lang. Tapone tay ma. Tuki sitit takang mga... Ila nga unik kang ilak takalwa ka. Amma ila asya nung utilu ka ba nga. Asya nung umigan nung... Wah nung nak... Rawak. Pero... Tun. Nung nakay... Takutik taku zunga tak pada nuna kakak temal satu tikulung ni satu kulung tu tik nuna guys kalau nana jom nuna guys satu kulung hilang itu tu kalang walau nampak tu orang itu tak macam orang macam tu kan hati kange ming mata ni nuna kulung itu tu tiada pula jual tu kui ni jual tu ya tu kan jual tu yang ada taku sekulung ima tu. Tapone dengan nu dan take wa upak si mga tatak tapo piuri si mga gidi siyo dan nago inu kalay ato siya yun nagkatane siya tuwang piuri mat tiko tapone anong nilayu piuri mat timu piuri mat uwa piuri mat kalunat inuit timu piuri mat tiet tapone yung pagkak tuni tiet amang mitiang. Kalau dia anak-anak yang nering mati, mungkin kipi tuang mago. Tapi ni kita kau tinggi jut. No, piu jual. Tapi kau pergi ke kuran. Di sini kau tu mago pinang mana pergi ye? Tapi ngan nerasung mago tinggul dulu. Pirsa kong mga ila, pirluti ko kong mga. Pirsa ko aso ila, nuriyakta ka. Kanin nuru na tiya nga, timilima tiya ka, iman na, una timilita ka alaw yang maya ka. Piyo siyo, diwa ka halong ila, ima nila, piyo yu halong. I Ukum itu netiak terasul, kanin nyok itu netiak kusul, tu melima tiak elak. Tetet tahu tu, iman lah. Piu tak itu, piu tak kami. Ukan sok tak kalian melium. Tapi ni tama jarum mata. Sila orang melima tiak ku, anum ni lelima, ti melima. Tapi ni pilih. Di susu ukan tiangnya. Tak una tak pasti mereka tahan nilai tajeng wujud. Tak mana sah kurung ikhwan waktu tu kecil nak kau juga dalam tu jenya. Tu ikut tak puna aktor tu tunjuk. Pingat waktu tunjuk aktor tu tunjuk. Ukur dia nga. Ibu kisah ni neng menuk aneh dikuit. Pijang ite. Wah gas. Uang aku kisian ni, nang menyanyi tikung api jangan tak. Uktuk tu yang mana mesap mana ini yang mana mik ikpin nuk tunggu angin nuk juang mik. Wah kah halung dah. Tap mana tap ukau tidak megang. Takukkan nak runingha gurut. Aglangin ni ukau singin ni. Tap mana cai nuk sur. Takut tidak runingan ni tuat tuat titu. Kulani tuat titu mik. Wajib 4, 5 tak pada aku dah orang tiar kan tu kita aku tengok yang ini kesiukan atau tiar orang macam wah tak pada email ming mata tak aku tahu dengan ni jual nasi tak aku tahu dengan ni 21 22 kaum tak pada mak itu nak tu 22 ming mata email itu kini ngaruh tahu tu mak pat. Ating ado kaungin ni, titulak si Mayumapok.

Hello, la kut. Dunga sutia semana kut lang mo duutang mitin luta. Ulumi la kai piulang mimat July 14. Uvango kati yung wala siya na vya pi Jamie kayo tigid lugo. Ilaw la kutia kasi mana yung mo kasunangan ni tabanit inuti tuto sa kain ng nalang mitin Lucy at amani CBC o kyo tatawik tusakso ako tigid luta ekalon ni. Tema nuna bukut man nago nuta mi government ni government mi kana yung pitar ni alam mi mata ilal mi mata 2020 sa bangulakat taman na kaya nga kano tuki kakay tana si bulit ti ulos mo mi yoka tama sa mami sa nuto ko sa katilu ko sa nga mi yabon ama nuna nuna tukabut ta ko katima unilak ta ko namin kaluta ko yung yak tumitaba ni Labrador mi minasulang mi mata nyo di siya baga makakot ang iyo kaya nga ni tamas si mga misano di sa mga niluta pivalia yung 7:30 pat ta nakawisa alo to pivalia yung niluta.

0: Nunavu mesuli tamani maana mutikittugutanna tamani nuvu nunavuli maamut tamani nunamut sunnatuina atoktawajaraqatturpangnagutaw yusulimaanna kayusisimangimman taanalo akkunniulertunni kamagijauna suttillugu taanaangijualumma peippaata oqali ilaa titerartoo simanjungillaa taakkunuamalittaugiaqaqajartunnut taakku pingasuumma taa nunaputungavikkut government of a good Ilata Kongilak, Thomas Minga, Paypani, Literato Semayunit, Angir Semalong in Mata, Takisunipi to the Kamangata, Unica, Ilitusang Nerata, Tan Kasiani Taga Curlito, Tasmiga Konomero Takalong Mago, Tasna. Mana mudah nak angkat tolong tinda ko, kerana mepicu tak mangga mana tu sahaja. Allah mudah semakai lencana sa persoalan dalam aku.
1: Taman nala kanu ige beo, tunga vikunne, gawa matokakunne, nuna vollo gawa makunginne, angkat tolonginne ngata suma, nuna mau pangnau te.
2: Nuna mau acok tolongin ngata pangnau karo, dan depiar tu yar, piar tu yuk semau karo man. Hanyak tau kau tu gini ayok tu naru nang itu ni, tapi mana itu tu kau mat, kisah ni inuk tu tau kau lagu tidak nang itu awak kulle, hanyak tau ya segala macam aku isu maru kat tak kau mata, oksa suk tu, uyak tak ya lo, oksa aruk siok tu lo nuna me ato kat tak tu. Tama tu minyak itu yok tu ingat tu tokarong mata nuna kalau angin juar waktu dikibat lang mepilu waktu min tama na North America nuna ilang magu nuna kalau ilanga pilih kerja ni ayuh yang makayusin ayang nakpat tapi nuna lagi plan news planning commission mari kau pada pilih aku yang itu. Nuna angi yuaro uyak tagar lo kinak sa ugnay liwa yung mata ukiyo katikianak patakangal uktamod lo tayman na ilang era yakso na tan na iyakit yu yuaro makaw yung mayaka kisi ni tiglek nangit to surprise nangit to pero gawamak ko angi kao tiga katangitaro yung matyo
1: tan na lakay uyakan na tuno. Ila oyakan na tinokai, piyaw si maluwako ilagpakai, upalunin malitaw roatutik na kuwalagpan.
2: Mama, atyo, iman na nunawag nila sunakangin mat gawamakuyak ka na yakbik sangit sa saniya gud. Gawamakuloy ka na yakbingit tungaw tinaksatik alikoktuan isuri. Malikyaw katakana ayaw taungin mat katugya katugigarang no. Taito ikiwato ng matay lang inunagay yutine. Agreement o katiyak simayuaro katang mat representative labo migo employment kakayari inuwi. Tukikakto. Iman nami suti gilak pada solo 90% ng naota inuwi. 90% employment kakayari gawa makunne. Ubaro na 80% mirang mapagkatak palak si marakpat. So that means 80% labong sungakpat. Kisya na suritaan na pinak sa wayak tuman na may manari. Ayaw taongin makakataram mat. So tayo ko nuna rarajutin. Tayo na land use plan. Complex sa araw. Mapiyak ito yung dogaro. O kausuro ako na ilo nilo. Unika ako nakatunan. Itakakataw na man. Nuna rarajita ko. Kinaw yari okto dogaro. Garo okto. 30 million a year kasang may budget kakatatok sa iyo. Nung nararagid yuto ni. Ito siya umariti yung nailing mata. Inuin. Niblang na ayok kita wakatarak tiyon.
1: Tay malikya ngay. Unga bagayak tao ni nga nukiso at tok tao ni akpa.
2: Na usoko si diyan. Kisolo tayo man nakatak tiyo karo umat. Tamagkuyak at takayat. Kinayiri ko siya tuwagan ako katang mata. Tamaninunat, tinikana, may sumagid lago. Uyagakkaq yana kisiyane, gols yoktorlu, other minerals nakinaktik. Nunamut makita jirik seto ayin mago, garmakkut, kanayak bingit, saniyagut. Soko silo diyan ito, ingakaw yak neakto. Isimagiyaw takto nuna, atok tao na yak neakta, ukiyo amisok diyaware, 30 years, kasawang mag, nunamut takse manay. Kayo sini ayoko tigiyan na noon na ang niyo aro kuwakti tao ngayong mat. Uyakat ka kaya kao na ililo ni tibad na piluak to mi. Uyakat minerals lim makiarong matamani ilangin. Uyakat ka kaya no, pinaktawa yung makibad na tamani. Main tang kan nito na kaya kakatang mag-goal price niya. Avanero matter almost 5,000 an ounce, one ounce. Taman na kayong ikpadliang man, kayo sige akakso na do, uyakak tarangin lang na garmak ko siya niya niya, ukakaw ka, maayaw at uyakak tarangin na kisiya niya. Kinayari ko tiksakang manunabot, kinayari yung idlo niya, makita niya ayaw na yung mat. Kailangan ko rin ang minaawran na sugnerang mat. 6 months to never occur a funny. Pero government, pili revenue, inukjak pata tamang me. Man na re uwang ari okayak tong ugwa along its regular news plan. Kayu si vitao ng karok, pa kayu si vitao nakpat. Uyakat ka ngayil, kayu si gayarok, to ilang inukak titao ni uyang mata. Taik uyakak siok tit. Tamatumi nga, no kakuyin nito, amiswa ang mataam mara, tusayaw na ksaulo, to inong ni government okakunag. Nuna ko't government, nuktak pat, tako, uwagod, awlat silang niya karawakta ko. Kisiyan ito, kinaw yari ako tiksato ay makming mago, nuna ko't government, uyakta kaya tigo kisiyan ay royal faith. Hey men kaum nak ne yang makita na sung ne ang nagta piya ito yok jora tan la news plan kayo sina yang nagpat amis yung sunga rukta gara no karaw pilaga yak to ay
1: man na dika oya kan na ang ne iso maging igyalo ko asya kung ak tan na pang nautiw na suktuno na mo akik tao yun na ilakako yung mat Unga vagaak taulune aakik tauniksanga taman narikea ngai kisune atuikan nagunnakpa.
2: Atu, seolo, land use harung ma land use plan. Kayusikpat hatau siungittu minuk jutuniglu protection karaglurin pineu yang mat paeriau nasau gasuglute. Kisiani, kivalle minna loa kitak meag. Nuna nga taila nga ro, tamakotukto arong no, sangang mata, lanyos, miksana, kiskaw si mayagaya rin lagi arong mata inuit, lanyos plan, kano tuke kakpa, kisyon, ikpililo ang neo yakpa, kayo sinayakpat, surlo, nerdutit, parayaw na sungniakpata, Uyakak ta kaya kawang naglo ng kisiyan eh. Man na risoglo. Uyakak ta kaya kangin mailangin ni Amisyon eh. Nagduti isumaksong mata. Isumaksong naglo tigluin ng ganyaslo. Takila mikuro ako sa asyong matituktu aro. Taiko herds, migrating herds aro. Millions, ilaan ni kasi. Ako sa ato ng mga asyong matakila mikuro. 1 week. Kung ito lo nila, ni tayo marapita kaon na ito di. Isumagsak siya o tiksak ka na, kanok ka na, ininibligay ka ko, apiksok tao ka na lutiglo. Kanok lo isumagibisyo, tao diyo may katari akala ito, pero ati, apiksok at tayo, noon ako tungawik ko siya rin yung mata.
1: Tungavik ko ilag, inong ni, to sa kasukak sumako yung ito ang nakaktaw katak si mamata. Dahan na rin kaya ngayon kanipa.
2: Piyong ito ay tayo man na inoilag ko sa ringin mago. Kayo sinasukak dito, inoktigo. makititina sura oksimagama pitakan nittum ayok natyaktilugu labi tumineglu atogun nagata kamarabini neglu chiburiak chiburiok tibini pitakan nitluni atina yaktatinne nauk uwaguk kisiani inuktigut nibliana sukluta Okatla kati joakattara oksimagatta akune aluvalo aktilugu ilani tukisikkannega sukluta tukisititao na sukkannega umadluta ammaro ukakotegi ikkanne kudluge kano nirdutillu sivulivini mudlo kano isumuvala umangata pilige agitlutigu maannareikko tamakkune ne isumayunne umata atote kaonne yukten
1: Temalikeanga sivumuappallearune sivuniksattinni kisuni asijattuni uppalunni kisungaani takuyumagayarpi tappanga.
2: Isumagi kattaktakari tamakku katutittiraupilla kattaktavaru katutikatigi annual meeting ninnaktigu kisiani board of directors ninnaktigu. Now they need to do more. Inui Iman tu sakwegi yuma yawa mikati magzok tetao rao bitla katta kayari atao sakmeong ito region ila kong lugit. Inung nikati magtityak jawa rao bitla katta luti. Kano isumarang mga ata tu sakasug luti. Tan agreement pibik sari arawa piyo arawa arawa manunabur agreement. Atok taong ito inatya maingman. Ukari makataksago, kayo si titaw po, yun yung katiyak to, aruga yak to. Tan, because, amisyong mata, ilang i-volunteering ugarak suti, ilang i-direction ngudluti, and the government shall do this and that. Ilan ni, ayaw to ang ikangan, may government akakku, inong na,
0: Pigyan niya ang ityakta, nibli niya ang ityakta. Tanataga Curly, tusakin nakta si CBC Caitlin Jonas, apasok na lang ako. Mananukas bisa tinunama si Gudya, kutanakong mga seko na alakayuit, amaluteko ni piloto, unna ngwato sinaw na lawakit. Ulami, ulokatiyan na ako si.
3: Ulokatiyan. CBC utar-tar magkabalir. Ubang hausang luto. Takwa nuna bumi ilatan na nasa isa't yung ujok unik kala lalang medyo talim magalatangani nuna po inulog si kumitsanon takwa likis yan ikigakto yuki ukitun yung kalaw to tamako inulog si kut akaw ngilaw ko tigidangit Tay ma asid dila uksi mangit tuit aki gak tau la uksi magatilu. Tako gaba matuhakunun na sa idak jo ang ilanu na bumuwa jo supilo at tumi inulak si kunik hau di sa kaya 2011 me tako sita maulaw tu gaba ma sita may galaw tu gaba matuhakunun hau di sa tau du tigidangin. Ang malo suli tako ilunat siya tinalaw na yaksisi majuin na ulaw tu Nuna bumi hitung wa kaje inu la kaje kunu pijau si madu isi malu nak temitun. Tai malu

tasuri kano ako ni utigyo tana akik soktaw ng mga kisyan kau yimagiti tana ako ti ato tau yun nang ikaraong mat kau yiman akpusi takiyo ata ano akpalerang ming mat kau isa aglok dok inuk titulo kaluna ti de pivalayo rinerang ming mat pivalayo tigo piyagir si marak pat si burak tibin ng minarang nak tigo kanok tako nunabu nunangat pang nagtaw si maningat kanoy lingarang mangat wat takot

0: Ulla kut sibisi uka tatami pivalleja. Ubanga kau sang lutung. Tako na sa idak doa alabing ani nga tut unika liyong na tu itali magalatangan ninyo na buhin ula kasi kumitsano ang maluila tahan na kisiani uka uka tuniki gato izi uka na uto inu ula kasi kibgoa ka ungu lego tinga kau si sakta uhatta kaya si majugolo aki gaya ta ula uksi mangitun tahan na ila na sa idak doa nuna pumuka juto pilo akto may inu ula kasi kundi kau si sakta yaktuni 2011 minik tako sita mau si malat tut gaba matokakun khawri saktaw jutigizangin amaluttaw tako ago nuna pumikitong nga kajayin ula kajikunupijaw si madun atta naktumi hataktun tay may lihattak si madun nasa idak juakud tay magwala maligyalim minimali hatang itut amalu khawri sa tiyang ilo aktutik ikhanay daktikaw tigizaminin amalulita na tali maginialak tanga unika sakit tanga kagoy 15 na kaswak tilugin. Ta nakigak tuwid yung ito nga kaya ukiukito ni Jane Bates ukalaw to nikiulo ang ito ko. Tay mga kamagijaw niya kalawang mga ata asidik si makatangin mata. Tay malo nga akigak si magalala kalawak to niko. Akigak si malang ni kagok atay mata ko at siya na ako pala kasak to inula kasi kuno pijaw si Majuhin kasi yan ay amis yung urloak si Majuhin March 2025 ngulat tilugo 533 ngulaw to inula kasi kuno pijaw si Majuhin tako 395 ni amis yung naksayin 2011 minim tako ngilang 47% ngit ikanay jat inu cimang imijun bay chokalaw to kisiani ikanay jat tikin ning ago pima pidyo taw laging ito kisiani inu lagajiko ilik kusingin tay mago asid jire hatuin tako inu lagajiko hanu ilik lag unika mitsano kasi usitit si hatal lutik nasa isak diwa may ingak tunin maandago tako isi malot tuja hatangin mata malunam minisaputig aswa tuin naktuting CBC people lejo la jikung ko hatte kha ko malau tu inu la jikune nga tuming sira kesi ani ki jo khala ngitum seven tauta ko uki uki tu inu na bo me inu la jikunu pijau si majut nu tau ne alam majo makunik ang ka ka jau ti tau patuning ang ang cooperation ta ko pisi matcha hatta mata inu la jikunu pijau si majune khalunne kasi ang contract nga takiulaw to minu kwarti tayo kalat to minu ang katigigun niya mata. Awlat si jing ako kalaw to tako ago at dilo at winangan na akilak tayo ko kata ko majaminin ang kakajaw ti tao dunik akilak tayo do tao suning. Tay maala ilang ikaw siya malo na latunun na po sila tano awlak ti tao to inakailin. Samanta alulo tana ang ikasok tayo katalaw to ang tana katuja kata katya katalila waktu ko kasi ane mana isu malu nak tu mengalam macam
1: they do have like
0: tapi mata ko akau ngulle ko teka kata kerja mama ta amalu namu tu inna ila awal

0: aye turiyo katarok dong ay taro suklunita na kingulak pag pangnaw tigiyo na suktok akak taurong ningan ni kuksad lang ito ni kanuima o kakatakaon na sila tok CBC tis Caitlin Joanna Smith.
1: Taman na lakano igibiyo tunga vikunne government okakunne nuna vodlo government kunginne ang taungin ni nga tasuma nuna mo pangnaw te.
2: Nuna mo atok taon ni nga tapangnaw karo. Then the piyari to you are piyari to you kse mo te aro man. Ang ikaw kao to gina ayok to narunang ito ni. Then man na ito to kao man. Kisi ni inuk ti to kaklago tiglang nang ito uwakulli. Ang ikaw kaya si government okakul. Isumaro katta ko mata kuksa sukto uyakta kayadlo ukso aruksi okta lo nuna mi ato katta kto tamato minyay ka yokto ngito tokaro mata nuna kalaro angi yuaro wakuli kiwan lang me pilo akto mi taman na North America nuna ilagig mago nuna kalaro ilanga pinakadbiyo ni ayaw na kayang magkayusin na yung nakpat dahil kung nung narekayo Land Use Planning Commission marikyaw pata bigay ako yung it nung na ang iyo araw uyak at tagadlo kinaksakog na ito yung mataukyo katsitya na pata kangalok tamadlo dahil man narekayak suna dahil na iyaga tuyo arong makaw yung mayaga kasi ni tigler nang ito surprise nang ito pero gawmak ang ikaw tiga katang itaro yung macho.
1: Daan na rakay uyakan na ito no ila uyakan na ito no kay piyaw si marwa ko ilag pa kay upalaw ni malitaw ro ato di nagwa lagpa.
2: Mama atyo iman na nunawag nila sunakang imad gawmak ko yakana yakbik sanit sa sania gud gawmak ko yakana yakbing it tungaw kin naksodit aldi ko tony suy marikyaw katakan ayaw taong imat katugya katugya garang no tayt ko ikiwa ato nang matay lang ino na gawit yutin it agreement o katiyak si mayuano katang mat representative level mga employment kagayari ino it tuke kakto iman nami suke gilak para solo 90% ng naota ino 90% employment kagayari gawa makunne ubaro ni 80% mera mapagkatak parlak si marakpat so that means 80% level ng sungakpat kisya na suritan na pinak sa wayak tuman na may man na rin ayaw taong may makakataram matso. So tayo ko nuna nagagyutin tayo na land use plan complex sa araw mapiyak ito yung doang araw o kausuro ako na ilo nilo unik ka ako nakto na pitakakataon na yung manuna nagagyutin ko kinaw yari oktok doang araw garo akso tayo 30 million a year kasang may budget kakatak to sa araw nuna nagagyutin ito siya umariti yung nailing mata inuin nibler na ayok kita watarak tuon.
1: Tay malika ngay, unga vagyak tao ni nga nukiso at tuk tao na akpa.
2: Na usoko si diyan ti solo tay man na katak tuto ka raong mat. Tamako uyak at tayo, kinayiri ko si sa tuwa ka raong katang mata. Tamani nulat ni ikana may sumagid lago. Uyak uyakakaya na kisiyan na gold si Oktolo other minerals na kinaktik nuna mo makita dyukit siya to ay mago garmak ko kanayak bingit ka sa niyagot so ko sila dyan ito inga kao yak na yak to isi magiyaw takto nuna atok tao na yak na yak ta ukiyo amisok dyokari 30 years kasaw lang mat nuna mo takse man kayo sinayo ko tigiyan nga nun na ang niyo araw Almost 5,000 an ounce, one ounce. Taman na kayo ng padlang man, kayo sige akakso na sa uyak at tarangin lang na garmak ko siya niya niya ukakaw ka maayo at uyak at tarangin na kisya niya. Kinawiri ko rin siya kang manunabot. Kinawiri ko rin niya makita niya ayaw na yung mat. Kailangan ko rin ang minaawin na sumerang mat. 6 months to na gara ko rin Pero government pili kaya binigay nukyak pata tamang mi. Maan na rin, uwang na rin ukayak tong ugwa ka lang ni Sibula News Plan. Kayo si Titao ni Karok. Pag kayo si Titao nakpat, uyak at tarahil, kayo si Karok. Kaya lang inukak Titao ni uyak mata. Taik uyak at siyok tit. Tamatumi nga, nukako yung ito, misuara ang mata amara. Tusayaw na saw luto inong ni government o kakunag. Noon ako government nuktak pat tako uwagod. Aulat kilang niya karakta ko. Kisiyan ito. Kinaw yari ako dik sa to ay makming mago. Noon ako government. Uyak takaya tigo kisiyan ni royal faith. Payment kakum na kneo yung makita na siyong niya narakta. Iyak ito yung dorayo. Tan na. Land News Plan, kayo sinayang nagpat amis yung sumarok tagaray, nukaraw pilagay akto ay.
1: Man na di kaya, uyakan na ang ni isumaging igialugo asyagong ak. Daan na, pang nautiw na suktuno na mo, akik daw yun na ilikako yung mat, unga baka akto lune, akik daw niksa nga. Daman na di kaya nga ikisune, at tuikan na kunakpa.
2: At Jo, selalu land use harung land use plan. Kayu sepat atau siung itu minyak jadi neglo protection harus lo yang pinaiu yang mat payah yau nasau kasuk lo te. Kisian ni, kibar lo main nalo kita mak nunang ada hilang lo. Kamu kotuk tu harung lo sangang mata land use mixana. Kisaw yung mayagayarid lagayarong matayino eh. Plan news plan, kano tuke kakpa. Kisyon, ikpililo ang niyo yakpa kayo sinayakpat. Siyoklo, nagdutit, pagayaw na siyong niyakpat. Uyakak tagaya kakong naglo ni kisyan eh. Man na rin siyoklo, uyakak tagaya kangin mailangin ni amasyon eh. Nagdutit, sumaksong mata. Isumakso yung naglutig lewin yung ganyaso. Kaya may kuro ako sa asyong matituktu ano tayo ko herds, migrating herds haro. Millions, sila ni kasi. Ako sa ato yung namakasyong matakila mo oro. 1 week, kung ituklo na ilan ni tayo marapita kaon na sloti. Isumaksak siya ako tiksakkan na kanukkan na inibligay ako to apiksoktaw kan naglutig lewin. Ano ko isyo mag-ibisyo? Taw diyo may katakaya kalaki ito. Pero ati, apekso ka tayo. Noon ako tungawik ko siya kakingin mata.
1: Tungawik ko ila inong ni. To sa kasukak sumakuyang ito ang nakaktaw katak sumang mata. Daan na rin kaya nga kanipa.
2: Piyong ito ay tayo man na inawilak ko sa kakingin mago. Kayo sinasukak sila to inoptigot. Makititin na sila ako sa mga mapitakang ito. Ayok na tiyak nila ko. Labi, tuminiglo at ako na kata. Kamarabi na iniglo. Siburi ako tibi na pitakang ito ni ati na yaktatin na. Nauk, uwag ukisiyan ni. Inuktigot, niblia na suklota. Ukat na katingi, diwakat tala ako sa mga kata. Ako ni aluwalo ako nila wilaan ni. Tukisikan nila suklota. Tukisit itaw na sukan na kumadlo ta. Ang maroong kakatagikan na kudlo. Kano nagdutid lo. Sibul living in Woodlocan, Ishung Walla Mangata, Pilate Arendlutig. Manareko, Tamakun and Ishumayun Nermata, Atoteka on Nerten.
1: Temalekang, Sivumo Palerone, Sivunik Satini, Kisuni, Asijatuni, Obalone, Kisungani, Takuyo Magayak Pitabanga.
2: Ishumagatakare. Tamako, Katu Titura would like a doctor or Katu Jakatagi annual meeting in Naktigo, Kishani, board of directors in Naktigo. Now they need to do more. Iman Tusak Vigiuma Yoga, Mikati Mardok, the Tauro with Lakatari, a thousand million to region, Ila Kurlovi. Inung nekati makcicak jawab pula kata lute, karena isu marak mangata tu saya sugluti. Tan agreement, pihak seria rumah pihak luar rumah mana nak buat agreement. Atuk tahu itu nak dia maring man, ukari mangata sugu, kalau si tiaw punya kati atau luka yakto, tan because. Amishung mata ilangi volunteering ugaraktuti ilangi direction ugluti ino and the government shall do this and that ilani ayok taong ikang ang government o kaku inong pigyadyang ityak niblidyang itulunin
0: kuyan namig taga Curly Nunataga subtuni ayir kati lauktok o kakatakakluni CBC Timit, Caitlin Joanna Smith. Tema o kara kuy sungo gata nipilo kuy vakluta tusagak sanit nadliuti vutirtuniglu takunungaru tusang naro magayaktunit. Tema Ukara katagunak tu si kangatuin na nipilio lusi 1-888-896-3135 tamanga ikarung ni 979-6101 kina ukarang mga nararaw milavo.
3: Don ko na ko yung ikanon niyo kala yung Saturday, July 18th, Pani Imitok Biminakni, 4121. Nakin ay tiro na reaktri, katunga date, amali yung takaydo, first one, wuna aktri, amalo taxi takandaksin, akakang ito, amalo ambang mayuni, pigo mayunga. Nakamik, but,
0: Kuyin na may ukara kataka si tema ipagsak ukara yok na liutivuti kumaluni. Kingo va pilak turong mat kinab na liutivuti mga nararong milavu ang marutana at isang nang naaktavu isurigo tigin na akliutigo kaupataw.
4: Ulukon, ulumid July 13, 1998. Inyo yok si mayo. Gavan kunuk. Happy birthday inye. Ulkan na katang na pa adwa mitukuro karo. Happy birthday to you. Happy birthday dear inye. Happy birthday. Have a good day. Gavan kunuk. I love you. We love you so much. With our heart. O matinin. Nagligibagin. Oh, matinurukta. I love my big baby. Kuya Namik, bye-bye.

Yung sa kotse, dito biminara sa kibo si Tanya nga bunga. Ahay, ulumi ay panganik. Duway agot 14, 2026 kundi lago. Sakit nga 305 nga kilapitok. Tanya nga bunga. Ahay, ulumi na lang ang miyabot. Pipalera lika jibo, kutra api mi Lizzie Calvin. Pipalera lika dilago, tusak sa walang ang miyuk. Amalo, ipasawalok to ilo sila kajik. Kut nun abim minuit sila ok mata Facebook kut ang ayan natuk niu sunguyu mitsani tuk kubiu si makalahok tuni ang ayan natuni nun abim mi ipigusok ko itsuti nuit sila ok mat suli Januari ulaw yung mi ukali makatikalaw yung kamailu sila kajik ko ni tatsuma ang ayan natuk tu suwit tuk kukasat tunik umat Umatitsiguti mitsanik nalaksoon. Overdose campaign. Tak-tak kuni nga ilo sila kayik kuni. O kalimahati halaw yung ama. Pingoit si kailalang abo nga. Suli halo na titukisiya ni. O kalimahun nakatalaw yung mata. Intitulak ti law yaka nailigayak suwit. Ilo na siya nga. Tusak sa wala ngayok. Amalo Akpik Jam 1996 ngutila ko takuan ko Ak Viet Pan amalo Simon Sitjariak tusak sa ulang mute. Ahay sila bulikyak ako alis sila niya dako haw sa kaintang yun na sa mulang yun na bimi nun at siya bumilo email ang yuigok kutuwa ka pimi sa nikilo ang milo suyo kalalang ng aktaw may yugok mini kalalo tilunit tat si kalalang ng aktaw stilo. Ano ko niya swin lo, takaw lo ni, iyo lo ako ni nga ni, 30 meet 50 mo, tsungo ni limbik. O ko ni nga lo, plus 7, milang nga kaktaw yuk. Umirak mi lo, suyo kalalang nga kaktaw may yut, mini kalalo til lo ni it, nubo yabal lo silo dik, tat si kalalang nga kaktaw stil lo gok. Ano ko niya swin ni, gito mig, 40 meet 60 mo, tsungo ni limbik, ano ko nga lo, sakin niya nga kaktaw suni. Takaw lo, nikiyo lo, ako ni nga ni, 20 meet 40 mo, tsungo ni limbik. O kuning alo, plus 10. Inukdua milo suko yung kalalang na kakta may yuk, minilo tilo nit. Nubuya kala silo dik. Ano kailang na kakta usun ni? Takaw lo ni yulo, akuning ni 40 mit 60 mut sungo nilmik. O kuning alo, plus 10, milang na kakta. Pupang nito milo nubuya lang na kakta may yuk, suko yung litro na kaya hakso tilo. Nubuya kala silo tilo yuk. Ano kailangan ng ano kailangan ng aktaw so ni takaw lo ni giyulo ako ni nga ni 40 mit 60 mo tsungo ni dimbik. O kuning alo plus 9 milang ng aktak. Ako libi milo, nubuya palo lang ng aktaw mi yugok, sugu yu litin na kaya haks tilugo unno sa. Ano kong niya so ni takka mi pisimayumik, 40 mit 60 mo tsungo ni dimbik. Ano kong alo sa kanya ng aktaw so ni 1 ni dumik, 20 mit 40 mo tsungo ni dimbik. O kuning alo plus 10, milang nga kaktak. Ibu yabin milo, nubu yabalo lang nga kaktak, may yugok. Ano kong niya suin lo, nikiyo lo, kabangan niyo lo, kuning ni 40 mit 60 mot, sungo ni limik. O kuning alo plus 6, milang nga kaktak yut. Salo nilo, nubu yabalang nga kaktak, may yugok. Ano kong niya suin, nikiyo lo, kabangan niyo lo, kuning ni 30 mit 50 mot, sungo ni limik. O kuning alo plus 9, milang nga kaktak. Kayang suyami, Rockland Lake Milugok. Nubuya walo lang ang nakaktaw may yut, sugo yung litro na kaya hakso tilugok. Ano kong niya suni, 1 ni tumik, 40 mit 60 mo, sugo ni limik. O koning alo, plus 6, may lang ang nakaktaw yut. Huwak na milo, nubuya ili umilang ang nakaktaw may yugok, sugo yung litro na kaya hakso tilo, unno sa. Ano kong niya suni, kabangan ni tumik, 50 mit 70 mo, sugo ni limik. O koning alo, plus 7, may lang ang nakaktaw. Kayang sumilo na buya lang ang aktaw may yugok, suko yung lito na kaya hakso nilo nun sa. Ano kong niya suni, ni yulo kamangan ni yulo ako ni nga ni 50 mit 70 mut, sungo ni limbik. O kuning alo plus 5, may lang ang aktak. Aw palong milo na buya lang ang aktaw may yugok, suko yung lito na kaya hakso nilo nun sa. Ano kong niya suni, ni yulo kamangan ni yulo ako ni nga ni 40 mit 60 mut, sungo ni limbik. O kuning alo wok, plus 6. Tasi o yamilo, sugo yung kalalang ang nakaktaw may yugok. Ano ko ilang ang nakaktaw suni, nikiyulo, kawangan yulo, akuning ani 40 mit 60 mo, sungo ni limik. O kuning alo, plus 6, may ilang ang nakaktaw yut. Tamaan na kutra, may sugo yung kalalang ang nakaktaw may yugok. Ano ko ilo talo, kawangan itumik, 20 mit 40 mo, sungo ni limik.
Koningalo plus 9. Kaya so jamilyo nubi lang na kakta may go suku yuli din na kaya haksun loan no sa ano kun niya suni one new lo kabanga new lo ako ninga ni 30 mate 50 musungo ni limik ano kaya lo sa kanya na kakta suni ni giyo lo kabanga new lo ako ninga ni 20 mate 40 musungo ni limik o koninga lo plus 11 nuna tiya bumilo aba ni inainimik mini kalala ka nga tao may yugo suguyo siluti yun no sa tatsi kalala ka nga tao sunlo ano kung niya suni ni giyulo kabangan niyulo ako ni nga ni 20 mit 40 mo sungo ni limik ano kung alo sa kanya nga tao suni ni giyulo mig 20 mit sungo ni limik o kuning alo plus 7 hope tao may lo nabuyo lang nga tao may yugo suguyo likpalaya lang nga tao sunlo no sa tatsiliki lang ang nakaktaw sa niya, ula ko lak din ako. Ano kung niya sa niya, kabang anit tumik, 20 misungo ni limik, sa akin niya nakaktaw sa niya, ano nga. O an niyo, kabang an niyo, ako ni nga ni 30 mit 50 misungo ni limik, sa akin niya la silo ni ano nga. O an niyo, ato ang niyo, ako ni nga ni 20 mit 40 misungo ni limik. O kuning alo, plus 12. Post view, makkawin milo, nabuyabalo lang ang nakaktaw may yugok. Suguyo li lang ang nakaktaw sa inyo, ano sa? Tatsipalya lang ang nakaktaw sa inyo, ano sa? Ano kung niya sa inyo, one niyo lo, kabang ang niyo lo, ako nga ni 20 mate 40 mo't sungo ni limik, sa kanya ang nakaktaw sa inyo, ano nga? One niyo lo, ato ang niyo lo, ako nga ni 20 mate 40 mo't sungo ni limik. O kuning alo, 13, milang ang nakaktaw yuk. Tako, takasil niya, di kakawis sa kentang ino na vimi, nunat siya bumilo.

0: radioen eller sådan noget?
1: Construction workers. Takwalo. Arena lo may mata. Arena lo may mata. Kwaso ini. Ako nalo. Talo man iting saos ni. Teko pigil auri. Tako ni nga. Siwal mi. Siwal mi. Ako ni kini yoko go. Sanyanyati. Aulak sa katatuin. Pila ilawak. Sana sa maksiyang watural niyo, tukihaturas lo ani, siyo ka nga, upalo marurati, tamani, teko lo, tako sululelo eh, pigyap ka unni nga ni, hauri saksya kaya haso umata, sunta ka mga ako ni, unta tisara ko, sorry, what do we do? Now I have my mother. How is it the way hello? Hello, we so much mangan. That was a kuti. We are not in a similar kutan. In your last to know a malo. I read now last to my youth sorrow. Fanny. That was a lot. Jim on a simple Jim Laro. So, if I so ill tunungane si may tagela lapalay mayo tunungane takwalan hoping ko hanta kayo may mata health of ilo sa nene tawa ni tunungane si may lapalay yun takwalo pijakitaw si mga ito ako ni kamakayaw hatatawin ni sunni aktau la plemisti amalo tako ilui tagle mane ilo ko sige sana ro mago hatta me ye akunelo los matik tako lo ma oniko ilo ko ko son ko mata tako lo mikin se sana ro hatta me ye upalo maro mata tamane ulakan sana lakan ko then I also saw a lot of the money has got me to go to the money. The other one is some money, no summa came up at the Oxolo Hotel. The summon is on Mata Tavonga. No tossing Macaina love to draw on a lay no. No tolerance in me. Coop of Osana o te kiau tau me iu e tākonenga o me pijoni. Tiga tau me iu e kua pakos. Tākua sohatsi lokan hata mata land holding te hala me iu July 30. So lakala me iu te kani. Nagis patau tulo silangani. So mani inso so mani lapalai rin. An malo. August 5 me. Koap te hala me sine. Tawa ni. Ululuma ka sa. Ani si taungwa lapalai me iu. Tako lo. To son le yaka eltoi. The man me on Kortnik. The man a bit more in Ila, being a lot to so many years. That copy of it's Malakai to put a municipal go to have the Kayla Mimata. That call students, things of the town has to do our running a neck, our running a neck, things of Pinso ti tau sa umatatak ko ilu sa hapi te me hatami yui. Pinso ting ilo al na nakikita me unla ko ngito hitarari me seka hatami yui te me so ngami aurao di tamas. Amalo inna awanna sana rao hatami la sana ko we how to be inna han to lo at lo ma no na ti no po a cha to tin lo no na mo a ko ne lo ta ve ni sana ko ti ni za lo so go at ta ta ro na ma te na no ta kilometer a ko ta ha ta pa nga ma nga zero ma ti ya tsu ne to mo ti ki so ma a ko ti ko ta pa nga ta ta le to a si ta ma nga ne ta ve ni so ne hot ko ve hanto tale pingano sangundo ni tawa nil to so ne hot de alle no na alle olanga tanga ako ne re ini so ne hot ni ne ato lo me na te ko amalo ten na Canadian player Laura so me yo so ve ra to have na lo me pija to la ole me mata aulai e ya tola pala ni tamani ko nei te ki te ko so be ga to ga avani scrap air trial so ko ma ra la ra so no na le go te go to al meta ta to son le ma se te go go te go so go mata te go go ta ga ye ta ko pa nga pi ki go ti ni na pi ki ni na amalo raspberry hotso mitune manlo so hentine strawberry hotso me yo me ki yo pinne ti strawberry ni ti pomi mamustopi so me ki yo stuti te me to hotso me yo so hentine pero to lo no na lo pero era lo sun de mano ang gabalear tuwing sa pilota ko, pero tope, tungkol sa balear matata ko, kinuping na, at pilo, ang mapalear rin, at pelo, ang misolo, at tuwing, tayo may lang araw nung nalibot, at pichoy sa hapi, tanya.
0: Puyok to alon na, ikaw la yung alam mo, ipinangin na ha?
1: Lo ang minit sa ulam niyo, kasi ane, tayo na, mane no na ne ko la chot lot ne is yalo nga mo ngat ke hat lo me ma si la lo lot lo i ko lo men sa ho ma
0: ah ya so bi that to me a bit so to do ko na ko me o hala ko na si ko me ga bi u la ngo ken to li si
1: ah i ga ne mo to hoi to ngo so at ka na ma ah i ga ne mo to ko ngai la pa ka su na este ma

0: pitu mahati harovit pihanati loasian illunit atau cikut pihati hati kita ilusi kamayo hakti logo pilu waktu hakal lahong ilogo uigut cit kita ilusi ime alumik angayan natun nilo utu tiri logo angayan natuk tutu harovit ime alogon neltit sukai luang wasung mak ino kunai kala kunna kavit uvalon ni email to kavit angayan tuk tuk kunai altit takko don't share don't mix takko email ok tuino titut nammeni sinnik pigute haklusi atta togutsi milut sigutinik asingin ni lupigutinik pilua kala tuinna gaya haktusi aittutu ti lusilunit anianit utu tigilugu hepatitis C angayan natuk tuluak tumut utik tisiguti atuinnaung ituinna realik aniasiuk vini ammalo taimai pat atuinnao sao tigilalak Tokyo 2026 mit apirilutik aniasiuk timik inuligayimillunit Hei, tak kuninga naalak saun ukentu nunikkaatok. Tigumiak lusi naalak saun mit, inusik mit, annaerun natok. Naalak saun hingakkut, niuksikuti, annia siuti utsuni. Angayan natok, tusimayuni akheerun natok, piluak simayu haktilugu. Angayan natok tuluak tumut, utik tisikuti. Naalak saun annia vimmitok, uvalunit, Igak tabi mit pharmacy. Allah si mayok tangin ni unika tu na kata mat Allah si mayok tani inutito atwak si kata kong. So in case you don't have the naloxone, what can you do to save yourself from an overdose?
1: I'm really happy you asked this question. It helps me to come back to.
0: Apik si kata taka tatuming ay nulak si rutimit. Naloxone hang ito ako bit hano sugun na ko nga ay ma api kasi kadakta ka giw si kadakto nakok may suni apik sugota matatuming up piw nagpa ako inulak si niumiksanik angayan na doktor ko na ilutit sulit angayan na doktor to ako bit isumalo tilo at tanak ningalo ang level leto na lang amat Ammalo, naloxone tukaloa ko bigok, anya vilya kaya hangin na tutit. Anya vimikain na kaya haksutilo, utikun na mataan na at tanak niyalok. Timipilwa na yung nangin na mako ni anya vimikain na kaya hasut, takun na taulok tukain na kaya hasut. Naloxone tuktubin yung kaloa ko bisuli. Inuulak siya kung titwin na mataan na naloxone, anya vimik. Kamakayot siya kung nakayakmat. Sukkatao matua ako bi sungul waktu mit anya milok to kain na kaya kasut.
2: What are the side effects if you use the drug while pregnant?
1: Well, every substance you use while you're pregnant.
0: Api kasi katakaw na ilumme unit piyagat salit hano sukkatao kon na mga piyo binito ako ditakunin angayan na tutit. Kiyo si kataktok. Ilumito ako bit, piyakat sa kato ako bit. Sunalimat siya ni piyo binuto ako bit. Sukha akong namat. Kawin yung mayroon ko. Kisi yan itako. Angayan na tokto ni piyo binuto ako bit. Sungo yanit. Uto di kalo crack cocaine lo. Crystal meth lo. Tako sukha daw ni nitsaw di kaya pekong natot. Uto di kalo ko. Piyakak si kong natotit. Miscarriage. Inuulak siya kaswa ko, ako ni Alo, inuulak siya kaswa ko na dutit. Uvalon ni, inuulak siya sa utiriya pero na dutit at rin na ako taga ni, premature. Ang maloktan na piyakapik, inuulak na ako na dok, inuulak ako ka ni, uvalon ni, inuulak kami ako ako ni. Ang maloktaw, inuulak si makalo ako ni taan na piyakak, sukatao makon na dok. Anak tirit siya, Hayang ito rin na realik, uvalo ni imirok mi yun ni atikasangin nit. At tanak to meron na to, inuro suyemik,

0: O yan nami, nagome.
1: Uy, wak ki mami na ibu. Uy, wak ki mami na ibu nga.
0: Ima ha, uy, wak ki wala ko kaila, ilima ha uyuk. Dakka manin na kiligyuk.

0: Oyan Ami.
1: Hai, ak Big Jam 1996 ngutilur aku ak Viet Pan amalu Simon Sijariak. Pingo dira lang aku aku wa masuk lang nama tau aku ak Big Jam 1996 ni pilih aku lok sama yit. Hai, sakit ngoyang mati kita awal sama kata suli aku asilan ni adik kau kau isa kain tengah kau pamuling aju yit nuna peminun atsia pemilu emailing aju yuk. Kucu apa mi kapa mini kalalak ni anak termi yuk. Anu wilu di Nikki Dumik 20 mid 40 mood so when the mic according allo plus 9 sani kilo melo mini kala lakne ng akta mi yok ano ko lo ni tak kaulo ni yulo ko ni 40 mid 60 mood so when the mic according allo plus 6 umiyo melo mini kala lakne ng akta mi yok ano ko lo ti tak kaulo ni yulo ko ni 20 mid 40 mood so when the mic according haklo dilo plus 10 Inuk jua milo, nubu yolak ni nengak dah mayok, suku yoli tu nengak ya hak suti lo. Anu yolak suni tak kalau awan new lo, aku nengak ni 20 mid 40 mood, sungu ni limik. Oko ni hak lo tilo plus 18. Bubun ni tu milo nubu yolak balolak mayok, anu yolo ti tak kalau awan new lo, aku nengak ni 20 mid 40 mood, sungu ni limik. Anu ringalo anu kalau milak ni nengak tak 40 mid 60 mood, sungu ni limik. Oko ni hak lo tilo plus 20. Aku lebih milo nubu ya balu lak miyok. Anu kalau di tak kau lo one new lo aku ningani 30 mid 50 mod. So ngun limik. Oko ni hak lo tilo 21. Ibu jebe milo nubu ya balu lak miyok. Anu kalau ni nik yu lo kabangan ni lo aku ningani 30 mid 50 mod. So ngun limik. Oko ni hak lo tilo plus 14. Salo ni lo sikhni lak miyok nubu ya lo tilo. Ano wilak suni nik yulo kabangan ni ulo ako ningani 30 mid 50 mood. So ngon ilimik. Oko ni haklo dilo 13. Kayang suya mirak na lag milo sa nilak mi yuok na wilo dilo. Ano wilo di nik yito mik 30 mid 50 mood. So ngon ilimik. Oko ni ngalo 14. Huwag tamilo na wilo balulak mi yuok so yulo dito na kayak su dilo. Ano wilo di kabangan ito mik 50 mid 70 mood. So ngon ilimik. Oko ni haklo di 10. Kaya ang sumilo nubu yalak mi yugok, ano ko lo di nik yu lo kabangan na yu lo ni 50 mid 70 mood. So ngun ilimik, uko ni hak lo di lo plus 9. Ako pala milo suko yu lak mi yugok, ano ko lo di nik yu lo kabangan na yu lo ni 40 mid 60 mood. So ngun ilimik, uko ni hak lo di 7. Tas yu milo suko yu kalalak mi yugok, ano ko lo ni nik yu lo kabangan na yu lo ni 30 mid 50 mood. So ngun ilimik, uko ni nga 7. Kutra milo suku yuka lalak ni anak tau mi yukok. Ano kailo di nik yu lo kabangan ni ulo aku ni 20 mid 40 moods. Oko ni nga 11. Kaya ang soal tu amilo gok. Nubu yalak mi yusuku yu litu na kayelik. Ano kailo di nik yu lo kabangan ni ulo aku ni 20 mid 40 moods. So ngon ilimik. Oko ni nga 14. Labrador ni minain mit suku yu lak mi yuko nubu yabalo lutik. Ano kailo di nik yu lo atuan ni ulo aku ni 20 mid so ngon ilimik. 14. Oko ni nga. Hope tell me lo. Nubu yalak mi yugo, suku yu litu nare hak suni oko ni hak lo date 16. Post bio mak kaba milo, nubu yaliu mi lak mi yugo, suku yu litu nare hak suni anu yulo di oan ni ulo atuang ni ulo aku ningani 20 mi 40 mo, suung ulim mik. Oko ni ngalo 19. Dak wada kasil ni adiko hawi sakin dengin una vimi. Nuna tse bong milin, nak minala kuna sakin na tse, hong apasi.
2: If it happened today, find out today. That's the power of having the news in your hand. Get late-breaking news from reporters across the country, straight to your mobile device. Customize your experience with news from your region and what matters to you. Whether it's big headlines, detailed articles, live events, or on-demand video, CBC News has got you covered.

0: dan kau mak mayor tu gila kengak sini mak hamlet kutnut tu kau mak titi gak kabit unik gak begit arti gud time na akta kuno ikualalak mat kengapi gak lau nak mangat kanorlu kualang nak mangat unik gak tu luar kabit.
1: Eh mat na July 4 mak pigia lau mat pia kumu ikualak tita ukuni kapte gay te kungasati kami cilok juga luat angul lakin nak magu kani sandingan ik piaku mungkin ikual lakti tau kani lau kemak mat temang kani ikual akat talak tok 9 days kaluk ikual alak tu mana tak ku akap tergigit lu inuk suk lu pilihin nama ya cak sutik kap tergigit imang mik piakang ata half an hour kaluk fire truck kai mertau tak mapele tu gayang tak mat so inuk sung mitili law ap ta hel kat to kulugu tam na at ku bu khap te gi kai gi wa cha ma law man na huli kuala pa o ya to la pu yo o ya lek tu ga lo ke he ni 9 days tu ap pik mat piyaga ko tu cha ma lo ma so ni at ku bu 50 years kalau ada kuku lekap tigo, ikhwal aku takut tu, makau iman aku he. Mana ujak takkan ik hublu lekjuan ik pipsu ta, takkan omik imek tu ilat tigo, ada kunik ubla pigiak tu. Mana huli lekariok makau iman aku he. Piak aku piau gelok makhuwe nang itu juga luang kehani. Pilihari gaptiku, pilihari jiwa lu cemak tu tak ku agap teri lu hamlet lu hana ingin nak kangitai nak tu pilihari matahuli 9 days sulah kulini ni alat tu galuan kiani gapti pang ya ta tamang meluta pang hewan ni atau gap taman na inuk suk agak tu ilo ma 400 dump truck loads ni kau yang mana aku he huna lukta ke kamma mata kawena luang itu juga lu ke ani klerari yo chama mat ta ko happy you itu mata kap teri lo hamlet lu amata ko hana yi lukta ngit taung i hu mata lukta anu nok kayu itu sutik pilerik mata kau yang mana apo hi inuit amma uyak ta ikayoga mata ko yen name masuge ama inuksuk kuyen nami masuge hep kartu ilau mata atta kuni
0: tai ma uqagavit ikiti taulau ngani poker tali tako kauye halak pat ubalu ba kanu
1: man nanau kaptere galu kalu ta tana pira ko tulang mat uluge gaptiku atta ku ikwala oyak tilugu kaptere kalu ta kauin na ma kano pinya mga tama na nulunak to kano pinya na mga tapo kertali.
0: Tay ma tuhaw mang itut huli po kertali ta kumingam.
1: Ingok ma tuhaw mayugalo ang ko takulaw ng lega ay kuala to kaya ni kuala kata siya mga mat kapte ning parkawin na kitsang na ang ko ta na ataku ta kuala kuyan na may wad luawit siya mga sugit uyak takayat AEM kap tegayil ama hamlet hanay lukta luaw chamang ihumatam lukta akor so de kap tegayni lukso de ikayong ni lukso de pini lukka luaw ap ta maunga kan sinang mo
0: tay ma inui lu ba kanok to hauma dagangit ni lu ba huling ni tunik okak ta nakpat kanok ya
1: eh takwa Facebook ko aw ya hotu okalutit nang ago titegak tatu anu tatu kuwea hung itu mamai kartun eh tuki here you good kau imanik tu good kihani piak mo pigea lo man tako pilegit lo aw chama tu no kayu itu ujere ya oyu itu kuwea giyo ngale sutik pilega pilegini lu chama galu akti login tak mengai ko alak tu mi
0: tema ikayok taulagap pe tamna kamigia kangani nereung nakiju meba.
1: Nereung nakio tareome immertok tama matamana kohek kalakti lutamana pilagaria litsaina lok mat ikayok togea karangata ikayok mata uya AEM uya taret ama ikayok togea karangata ikayok aptiku hamlet me. Aperik mata angin lakin na lawatiku ikayore lakin na sotik ama takwa inuksuk heok dump truck karuna mata ama heorak yo akak mata tauni pit kak mata atual la lawatiku kuyen na mea sugit ikayuan la tseme lawak mata ama okakaga maka kanyang sinang may firefighters lukta tseme at takwa hamlet mi hanai lukta public works mi lukta tet na nokang tet na sote load ku dump truck ku tet na agyak tu yu kapter ni luin na sote ihumata lukta ano ese yo kawi hain na suni kawi hain na sunga tet na pilega iuya kaluaga wood ke ni lan ko kuwe nang itu jo ho tetau innau ya me suni inung nu tabba ikayong ni lukto go kapte ga la hang ni lukto go at kumi
0: tay ma na pilera ga ya util go nakike ano ga nakinga ga nga tay ma puyu luak takpa unga hig yo mi ga luak kapta area 5 mi akta kuno kaning ni kaubluta nay man na jo ayuk man ukuak tega akang nakslutik au yau maunat jua manila hila ukunat sa mayak tak man naking nga ka nga ano ke nigir milu bakya ano ke kakangat piluak tak pa south
1: nigir mi ano ke tokangat tiyat na pilua maligin natak makang sinong mga uso ni puyua amma is when taranga ta kanseling la town muluk ta piya tak man and mana ano ke naluna kita makanui leo mga audio tilugo ikayuluang ito ano ke hila
0: ni palug na ha marapta
1: ni palug na ha luo chama ta ni palug ya ta tu lo ke ni kapte gener lo ni ayo man ni palug mana ke ni pilih akan luar biasa teman nak pingang itu maju mad kau yang mana pohi inui
0: tak banilu au jau jumi unat saya meluar biasa teman tuan itu ngatakan unak kaya kangen tahu iswak kebal luar biasa tadi tu saya bangun teman saya kuat nikla tahu tekaluk tangi sun tiglu ubagun amehu inuk tigut dia unak tu nik nereu kemangin apta kablu nanu natu unak tu kita rap Thailand ikut
1: tak kuat hana yut na unak tu kau cema suti nuna kau tu ni suti puyok tau kulum ma suti iluane ayung itu yuna hugaya kemana mana tawan ya tak kuni pilagayu
0: apa kau tekak kani gelunga nereu nak yumilak pa kami sumalak ningani.
1: Hawak kato nagtawlaw mat hawak ayaw tawlak ma ikwalak tumo ipitit siya lo ni ikwalak tumi ama hublulig yuat talawap ta AEM mi uyak ta gani atok tabuman na an ikayok sutik immertok tawlak to at takun.
0: Ukagun nakpit, umblume kami tulo ubalo ba naulagik nalun nagik huli.
1: Mana nalunak to huli? Kaya ni pilgaya ulo ay chame mat kanu kaya kami umangu ulo ikwala katatu mat ama ika ikwala ulo ay chame lao mat at takuluk ta jo.
0: Kapin nagak tulo ay lugit hanayul ukagun nakpit. They can 20 over 100 over me kulin naluna kuni tauto ko no lumea punga no kaju itu mata kapte ji ta ko lo hanajilu katik kaner lo wit ame ho galo ale komat Tuha launa yak majabul.

0: Ilak taima people le junungau ninnip tinni tamna tuhaga kautak tok puvaluk kyak tok talau kimajut ta ko survivors of Indian hospitals gunakak tau yut tamani kangyak sinang migok July 21 katitumak mata tamna tuhaga kak Ukalut 1-833-977-5668. Ukalut 1-833-977-5668. Vivale yununga ulaukta.
1: CBC ukata tumi vivale yun. Ubang akaw sa ano to. Dako na sa isa't jo, alabing ani nga to, unika liyong niya to, italimagalak tangan ninyo, nabuhin ulang kasi kumit sa ano, ang maloy lahat, ano kasi ani, okay.

0: lihat tangit tu amalu kau riset siang ni waktu tik ikhanai dah tahu tiga jam ini amalu lihat anak tali magine alat tengah unik kasak tengah kau 15 naga sewaktu lugin dan nak ikat tu itu kita orang kerja okey okey tu ni Jane Bates okey waktu ni kau luang itu tu tapi makam magine unik kalau mengata asid jaksi makat tangim mata tapi malu ngah kigak si magalala kalau waktu ni kau Akhirnya si malam ni kagok, hati mata aku hati nau pula kerjak tu ini lagi dikuno pijau si majuin, kisahnya amis umur luak si majun, March 2025 ngulat dilugu 533 ngulat tu ini lagi dikuno pijau si majun, taku 395 ni amis umur nak say 2011 mining, taku ngelak 47% ni. Ikanai jat inu cimangin mijun. Bait yung halaw to kisiyani ikanai jat tikinning ago pidyo tau laging ito. Kisiyani inu lagajiko ilik kusingin. Tay mago asid jiri ahaktuin. Tako inu lagajiko hanui lirilag. Unika mitsano kasusitit si hatalutik nasa ijak diwami ingaktuning. Mandago tako isimalo to ja hatangin mata malunam minisaputiga suatu inaktuting. CBC people lejul rajikung ko hatte kharo malaw tu inul rajikune ngatuming sira kesiani ki jo khala ngitum saben tau ta ko uki uki tu itnu na bom inul rajikunu pijau si majut nu tau ne alam majo makunik ang kaka jau ti tau battuning ang ang cooperation ta ko pisi matche hatta mata inul rajikunu pijau si majune khalunne kisani contract nga takiulaw to minu kwarti tau kalat to minu ang katigigun ni mata awlat si jingaw kalaw to tako ago at dilo ato inangani akilak tau ko hatta ko majaminin ang kakajaw ti tau dunik akilak tau du tau suunin tay mga ala ilang ikaw siya malon na latunun na po sila tano awlak ti tau to inakilin sa manta alulo tana ang kak ikasok tiyo hatta lawak to ang tana katuja kata katya kata lelau tu ko kasi ane mana isu malun nak tu mengalam macam
1: they do have like
0: tapi mata ko akau ngulle ko teh kata kerja mama mata amalu namu tu ina elau lak nu tau tu ina lu tu mana ane kan itu ina kaya ham macam inu lagi jiku tapi ma panas si macian apa migo akicu ini aktor ITK kugapa matawakunik inunik ikajok tau gaya kanne ko jijun ta ko kina o jayit gapa matawakunu parna tau si maju uke at sa sakhe umam ni amata amalu ta ko tabani takhiu jumi katimat ju tau lau mata ta ko atulok tau ko jau lau tuit ilangit kanata le mami inunu nalunay kutat talutik pisaka yakin libal lang ni amata ni akbele aluni amalu ikajok tau jutit amalut tau ngatako ikaju tau tau sek tau luni inunut hitung walin ni ikaju tau hatta lau tu tai malu tako ngila katulut tau hojau lau tu gawa matu hako amalu ITK ku katimati lugit ITK ku tu cera kerja miningit hari sau jako bingako halemarat sau duit tako tau bikai de halunu palle ajuit umiak jua meituti aku kituni aula lau tu tako nuna pumiyot amalo nakituin na ako yung okay otak tumi ilin niya ang nakatuti imabi umitsanot sa putji na miksila o si jipalayan ng anik imamiyotan nilo dahil malo okay otak tumi pibalayan niyo kaswak tumon Jeff Green tana pigyati sila o si majo ang ijok hara dyan ng students on ice foundation.
2: Well, the hope is always at the end of the day to
0: go. Ngayon nakakanta siya mo doon itako isyo magibatang asin dyan niya mata ubig kahit dahil malo ilin niya aksin na luting how to succeed ang malo kigak to iyo ukiok tak to mi katimajin o ilagi dyan mo doon at ako alot daw sulit July asin nga angin na ingat kasi yung kalakto tamang ila ikalon na ingat to mili ako kito no palaya yun mo.
3: Kuyan namig kawisak, tusayak set, utiribo.